0: Kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay ay ay ay ay ay.
1: Everybody.
0: Sijaona watu wakitikisika na leo. Wangapi